seun e ka san gbogbo en ti en gbo wa lori eto ni ojo iteni ni ojo ini tin sojoru ojumo kesan ninu osu kesan odun ta mo si osu wewe odun egba ole meni di ni ogbon mo kin pe e ku dede we yi e wa ku gege bi ojo sin ri ago meta ti kun iseju merin la ni oju le se wa omo ya buru ni ta mo si michele dosumu ni oruko mi arabirin wa ta mo si meolidi awon ni won be ni ori ero fun wa awon ilana awon ero mi lokan itimo lanfa lati fi to ani eti ni awon wonyi je ni tin se oludari ipin keta ti lu paraku lo ni adugbo won si ruga lati lo fi oju re ri awon isoro ti o ko gba adugbo yi o si alaye die niri awon eto je igbona owo ti awon ta mo si meolidi awon ni won be ni ori ero fun wa awon ilana awon ero mi lokan itimo lanfa lati fi to ani eti ni awon wonyi je ni tin se oludari ipin keta ti lu paraku lo ni adugbo won si ruga lati lo fi oju re ri awon isoro ti o ko gba adugbo yi o si alaye die niri awon eto je igbona owo ti awon ta mo si meolidi awon ni won be ni ori ero fun wa awon ilana awon ero mi lokan itimo lanfa lati fi to ani eti ni awon wonyi je ni tin se oludari ipin keta ti lu paraku lo ni adugbo won si ruga lati lo fi oju re ri awon isoro ti o ko gba adugbo yi o si alaye die niri awon eto je igbona owo ti awon ri gege bi mo si wi ni asiko yi lati je ki ohun na fi oju re ri bi o si nlo gba ni adugbo won si ruga lohun awon isoro ti o wa ninu adugbo yi ti opolopo fin kun lori awon ero je eni wa won gilo ti a mo si isa sabigunu olo ni adugbo won si ruga lati je ki o foju re ri awon isoro yi eni tin se ajele lu paraku ni ora lo nibe ki ona ki o lo ri pelu oju ara re je nigba ti o debe eni wa yi si alaye pe koda epo oboro ni toto ni adugbo won si ruga won ni isoro gidigidi ohun na ki ohun te fi de ni adugbo eyan je inira fun ohun ati lu ati bo awon eyan awon ori titi gbogbo lo baje patapata ko si ina ni adugbo yen be ni omi na o su won fun won ni adugbo yi papa julo ohun yara lo ni ojule eko kekere koda epo oboro okan la ni awon ya opo lari awon yara ni won tete isubu dule ti won ko pelu awon igi ti won se isan re gbo se to ati bi o se ye

jẹ won ni ile ije nkan ti won gbodun rujile sigi lati je ki won ra won ri ona abayo ni si ohun yi nje ala agbatemo sisa sabi gunun se lala ina siko yi pe iyen je ijeri si awon ti won se awon oludari pe won gbo awon edun okan awon ara ilu tori pe gbogbo awon ti won so lori awon ero asoro magbesi patapata ni awon gbo ki nse pe awon de ti se sugbon lokokan ni awon ma yese sinu awon eto na ti awon ma se itoju re bo se to ati bi o se ye awon yo je ki won se gbogbo ohun to je pe awon lagba lati se pelu owo ibuna owo ti ile aje nle bakan na ni awa ti aje awa ara ilu bi a ko ba se atileyin awon ko si ohun ti awon le se ki o le muna doko tori pe ninu itesiwaju iranlowo awa ara ilu na ni ile aje nle lu paraku le fi sise fun dagbasoke igbegbele wa je oni nipa owo ori sisan abi awon owo aye ti a san ni bi ti a gbe wa o je ki a ma san lore kore ki awon na le fi ri owo lati je ki won fi se itoju arin ilu lojo ohun ti a ri gbo latenu eni wo mo gbe lo ta mo sisa sabi gunu to je alase ipin keta ti ilu paraku ninu itesiwaju wa je ni ojo ini ni won se iwin owo ibuna owo ti ile awon asofin ti je pe won se alaye nipa re eni wo mo gbe lo tin se alaga joseph ofipame jogbenu o se alaye lori ohun yi ohun na lo bi okan na won kale ni ogbon ole igba egbarun meta ohun mokale ni ogoji ole apo ogorun meta odi mokale ni ogbon ohun dola meje abi pun mere ori dola mefa ti won se esun ni gbona lati je ki won fi se itoju je ti odun egba ole meta di ni meri di ni ogbon ti a wa yi ninu awon alaye eni tin se alaga eni wa mo bi lo joseph fifame jogbenu pe ohun ti fi ohun yi si okan gbogbo awon ti won se awon asofin ki won le se owo na bo se to ati bo se ye ninu ara bi won se gba ki won moju to ki yo to na to ye koro lo je ohun to je pataki fun awon ohun la gbo latenu eni tin se alaga awon asofin joseph fifame jogbenu to fi to wa ni eti nipa ibuna owo ti won se ni ojo iteni ninu itesiwaju wa eni tin se are lodo wa romadu wadayi ba alejo awon ti won se oludari e banki ti a mo si asiatic ni ojo ana lafihan ba re lati je ki won fo ohun paro ohun ki won gbo sira won lori iranlowo fun olede benin lori awon ore titi ni itunse awon ibuteko abi eto igokegodo abi eto won ogbe ti a se ni olede wa je won joko won so lori ohun yi ki a le ri iranlowo lati fi je ki a fi ni dagbasoke ni olede wa lo je ipade pataki ti eni wa mo lo ti a mo si Rumi Adewadayi se pelu awon oludari ile ifowopamo ti asiatic fun idagbasoke ti a lati fi to wa ni eti ni asiko yi ninu itesiwaju wa je mo lati fi to wa ni eti pe bi o ba se pe o ba fe fa okun ina ina manamana ti a mo si SB bawo ni o se le se gba kini awon igbese eni tin se oga agba lori awon eto ina ta mo si William Musa se ala idf fun wa npa re ni leyin gba ti o ba ti dogba oko iwe si ojule ise yi ye ni pataki to wa lo ni ibi en ta mo si control lek awon ni won je ni akoko ti o to ka won lo si bi ile re ibi ti o gbe badugbo yen je won ni leyin gba ti won ba de be won wo ipo ibi ti o fe fi ero ika ina na si je o le gbe be je o wulo bi won se se awon eto gba bi won se se awon waya bawo ni won se se gba nje won le fi si awon na ni won wo nigba ti o ba dogba won fun won ni iwe ri pe won le fi ero ika ina sibe nje ninu awon eto na won ni won si ni awon ore waya awon to je pe won so awon oku ina ti won gba to je pe won mu ise na daada bo se to ati bi o se ye ni eleyi o da bi o ba fe se pe won gbe we na le lowo kini awon ohun awon iwe ti o gbona gbejo ohun na ni iwe ibi eni ti a mo si CIP abi we dani mo ta mo si CIP abi e ti nse ti igokegodo ta npe ni passport abi bebe lo to ba ti ni awon won yin ti won e ba le je okan lari won ni won gba tori pe asiko igbalode igbogbo re ti di ko si wala fun won ni nu awon eto ina mo o ti rorun patapata je ni mo julo ta mo si William Musa ni leyin gba te ba ti se gbogbo awon tan ke mo daju pe won fun ni ase la je ki won gba ero ika ina ti an pe ni konto yi ni laye to pe FC nu le mo se to ati bi o se ye be ba si ni eyi ti a mo se GPS a bebe lo won lati gba gbogbo re lati fi toka o je ohun ti a ri gbo latenu arakorin yi
lati wa lo si bi ipari awon reyin tojo ti ni je awon mo wa ti won lo ni idanwo ti awon CCP ti odun egba o le meni me ta din meni din ogun ta wa yi ni ti won gba iwe eri ti won ye ni itamo CCP yi je oruko ti dogba lori awon oro igba lori awon oro igba lode ti won lo ni eleyi lo mu wa je ki a lo ni adugbo titiru ni oju leko giga lati lori eni tin ti arabirin wa tin se oludare ojule eko yi jusini konura ohun se lalaye fun ani asiko yi pe koda gbugbu re ti dogba bo se to ati bo se ye awon sabewo oruko yi ni ori ero won ri pe won ti pin e tin se ti ojule eko giga adugbo titiru won ti pin fun awon je awon omo ti won pin wa lodo ti awon to ja awon omo titun ti won sese wa nibe won lo ni won lo bi egbarun kan o le mejidi ni ogun ti won pin wa nibe to awon ti ni odun ti akeyin si ti won oye lo ni yara itesiwaju won lo bi 80 meta o le meta di ni adorin ti won ko ye sugbon awon ti pese aye sile fun awon mo lati gba alejo mo to ye pe yara ti won fi sile lati gba alejo awon mo yin won lo bi meta di ni ogun ko si foya won ni arabirin wa ti amo si Justin Konora o se lalaye ni asiko yi pe to awon mo nwa lorekore lolokan ojo kan die ni won wa titi digbati wale ofide sugbon awon tin ko ruko won sibe sinu iwe to bi a ba si gege bi a si mo asiko ti oni gege bi o si wa awon obi won se lalaya eso wa eso wo yi lo nfa awon mi ato ji pe won nfa seyin die sugbon awon ti silekun ifuruko sile fun awon mo ki won wa lati fun oruko won sile bo se to ati bi o se ye gege bi ohun tari gbo latenu arabirin wa ti won se oludare ojule eko giga adugbo titiru arabirin wa Justin Konora ti won fi to ani eti ibi ni a o mu iroyin tojo ti ni gunle mo kin pe ku asiko wa je oruko mi je ni asiko yi oruko mi ni omo mi awon aboyin ta mo si Michel Dosumu won gba ti leyin arabirin wa ta mo si Meolidi won si alaye lori eyi to je abewo alase ipin keta ti lu parakulo ni adugbo won sinu ga lohun lati ri gbogbo awon soro ti o ro mo awon adugbo yi a soro lori ibuna owo ti awon asofin ti odun 2017 aso ni pare awa se alaye lori arab ni wa mo bi lo tin se alase ilu omere wa dai to gba le ju awon oludari bi banki asiatic e to wa tesi waju lo je bawo lo se le se gba lati je ki fa ina mana mana e keyin una ni oruko awon omo ti wo ye ni sepe ti o ti dogba ni ojule eko giga ti adugbo titiro ti afito wa ni eti ibi ni a o mu iroyin tojo ti ni gunle mo kin pe ku asiko wa je mo dagbere fun wa pe o digba die

Yenze utru kunaruka numo roboru ngui borohar borohu kinar kusubama no pi kogonu ifo yon tono kul peiga on in kogon na la urban sara giru duinka na waranka kinidu andu igante a ngi bi igante gan igonu sannaba nyene igonu ko ware ba me kul peise waqtina kamila abroyman zanon se tamatam naruka dindikine labro ni mbono ibazano se za bifo atene ke buna ngam bo fere kango banna iriyo nyeno kodi ngi kandam ke buyo Amu labari yin ne ma naruka su titiro make ne kan win directrice aza imazano se tamatam leun ni ndoni into para kuzibni inzante do kamme kamu para kuzibni inzante win har kusu isa shabigunu amun nya mani naruka farani kawki na wasiru no mun wanu wanu kan gunna zahin yo kan so bori hari do kamme da kri do kamme abun adi make ne kaza ba samma har kusu bo mama Alabari gune ka ibazano se tamatama de unni ndoni inkereton ton kasima nappa tanti ndo kamme wiro wanwanu naruka o ka kirum gunu haraka o ganyen gunu bonse waranka kulpai ga dala yenu bakin bana dindu haraka ka wai kan batena kayoki na aibe do kamme amun se ni impongu harku sumai kine kaza ima bonza no se tamatama social watch na alkreborum naruka borfo wan yo ngonu ko bi oton ton sirian ton te ginzo meten bate mo yine pe bine mo yine ko ndo kame kame banan roto moni an ye banna an soute de amon la bari gone ka ibazano se tamatama de woni ndo imun zama jio mun gbe teodo marukam banwa nasara girubin kan na waranka kinni ido kako ni nasara girubin kan na waranka kinni ye kuname de ya amon kabukabu nate za miliya waranza kinifo na miliyon zon idu na wita kinifo na bor na foto zon inza na waranza ka fosi na kene meki nuna ka nza bon labari gune ka ibazanose tamatama di wakati akaki labari fawani ugonu ka ilfata mkwa ibazanose jofura bine nino kamida ino dukoma na aginde

zo troku noruka no moroborun ke in kan tayi fo yon tono kulpeiga la barika ibakwe na no se nyeno ke buin do kameno ibake su titiro no be za bifo atene ka so na batre handu iganteo anwe jibri yente ke bu na won gambo feri e kango banna iriyo nyeno in ko kari iko yo in pe kandam ke bu yodi de ya kori dan yo ke bu go nyena banam subati atene batre handu igante anwe jibru kini takinte gbeo masinti de ya kango banna iriyo na ifogan na borfo ya ko kin yo fu na koyo ni wakti na ka aima ima naruka kiebugu wanu wanyo iko yudi bugu kambakyo makiba nse imu nye ima naruka diretris suyo titiru unizistin ya na meki na wanu wanyo za agonu kukibuka kimi nyo suyo titiru doka me kulpai bile mwke bukhinzo kakiru mbagoro size mdoka me uka nye nambabi uka nanda dea haki uka agonu demba na kifo maka agari mwen bugu yo mba kiba nse saadi niso basi atene bwe wan wan yo ansinti nyo binena kukari wan wan yo tado nyo niya kulpa yeno so basi atene ka baso anda batro yi kandu igante o anwen gibro yi ki nitakinte suyo titiro di ni bwe wan wan yo da asinti ni ke wuhinze kulpa yi moga bugu be de ya zade bifo atene alika kwe naso basi arozoma ka baso anda batro yi kandu igante o anwen gibro yi ki nifonte ko yandaru ka ko ba wukan kini kan na kwen nan koyo ke bu godi ma kwen na tamatama na miyo sinti ko ke bu hinzo di sizem hinzo nyo gundam mwin bugo nye ba me wuka kiro mbana bebe ko ya wibara harbara ko kina ruku suna ruka ko karika gomnansi gonu kote ayima imbe gomnansi seno sadi so luka ba me gonu kote ayim teta matama sadi bukata biyon inikate labari kere I beni narana labari ka iba kwen na anose iba tono iwe para kuzemne inzante frani kawo kina wansiru nwe wan wan yu kangu na badu fo iwe radio doka me make o make igu nano uya iwe frani wansiru doka me inisi kuransi kubiga no iki mkugu nuharibonsi ilise leo kulpei nyano para kuzemne inzante uwe harukusu isa shabigunu na meru mwen izini aki ah dea imanye maunu sa inyo mamani naruka franika igonu koki wansiru sa inonyo di inyo madi kimi isa shabigonu para kuzi mne inzante mwen harkusu adi ame domi amunu yama naruka wansiru burum nungyo tutuma kadia aban nakiyo aki india nungyo diga nyeno kini ba fosu bori inyo kasu bori banna lakriki bon asinse lakriki banna hari bon asinse ba yakaka aki nungyo fawani yu isa shabigunu aki nae kanye kadio na meru mwen izini diri kwe ba aban nakiyo anaki kwenye makimeteru nye makwe katusia de matila hantum tusia utila kawo kina prose verbal nye nomba hantum sa diri kwe ba de nye kwenye sa de akulpe nye magisi meru se manna kanye ba yakaki sa di ni nonya kaga nkwe ko gonu biti kaga wansiru buru nkwe ko gonu meru mabe sadi la son wanu wanu ka aimani mama maubanna sadi insoka imama teni nonyo lise sadi manika kulpai insa isa shabigunu para kuzimne inzante win harkusu aki honkuna na radio yo mekinuka nkinko kiano ala abari doka minyo kinko ma nonyo kafra nyogu na nyogu nuko ma dirikwe ba meri iyo mwoka igunu kwa huna iyo farano ikuna iba kamedano saye ni kameriga deya kamedano di ingeno eka bara bame mwen haki inko karikate naya isa sabiguna haki diri kwa yaba nungu ka farano di kwe kogo na kanyo buwa munu ya nyanyo ma nyanyo bine ya kakwedi wansiru diri kwa yaba bukata biyao abate ina di alabari kere bon nuka iba gubziri no sena labari ka iba kwa inano se nyeno empu hini do kame domi borfo nsuba mpo banayo baka agari bahara kafoga nkwe kogo ndendeki mpo bilimo aibe doka me nyeno waranka kulpeiga dala nyeno mba bana india de foto zonfoga noni de akifoto waranka kinigu nyeno mba banaya de wakulpei anwin kukari wano wanuka mgonu kote marigan foto zonguga madia marigan mba banaya za foto waranka kinigu domi waranka kulpeiga dala nyeno mbabana leo kulpei ngonu kukibayo ba metenu nkukari iwi ayibiri ni imbana leo direksiyo
general des impôts ngungu na gunu kan gunu ko te naru kan la sabu ka nza gbedo kan su e uza ya bte nsu bana naru ka wo kan gunu bon se gunu ko haraka wan wan yute riba ka kin ton ton unse de ai be din su bam bana patan na waran ka kulpe ga dala nyenu bakin ka abun wo kan su ba za ya te za bifo atene ka so na batru khandu igante wa ngi bri yente la san wan wan yuka nza nduko woron na Mpo win harukusu Eric Maxim Mensa akakpo anameke wanuza nyana akulpa ikbarani akifoga na patanti di aibedi isu banaka abanayo nyana abana mbukata bia unaruka haraka wanu wanyo kangu bamba temba inika atena tamata mabu msari hunanzibu wa inikate dea Eric Maxim Mensa akakpo deje mpo doka meagunuko bame kulpa ike uka kirumu Mwin haraka yodi nsinka ba mabidi mwine nsinka kwe mpudo waka mkabana wakati na kaa ima aibidi mabana Abano mwine za anu moro noba inika abana kaa mwunza hafakti normalizido waka me abana yu ayakubaru soki Labari kirebon ibini narana Labari ka iba kwe na anose yeno imunza maji ya yu Imbe nasara girudubi inka na waranka kini noruka mbawa Mungwe teodo di za bifo ngonu kwenye di mwini lasabute nye bine huu nye mkoke la sabodiga de ya unka wukabu wabana huno za milia waranza kinifo na milion zon idu na wetaki kinifo na foto zon inza na waranza kafosi de ya kuguna guno na kabu kabu yu na zamaji yuri kana nke nye hon la roba waka aswa na baturi khandu igante wa awungibili igante na fayuri kulpai parani nye fayuri na koke Deya Josefo jagwenu kakira kwe kubara yu zamadi yu unharku suwa kinye bine yi Domiho kuna lasabu dika zamadi yu unkulpe nza Na unu kakirum na jiosama lasabu dika nza Deya jebame kulpe se norudi unu marugo indoka minaruka norudi unu kabo norudi Zaka kambawa akulpe unu marugo doka me zamadi yu unkulpe ntutu Baborfona ki anate deya ukulpe ukibuka kimi ibene mojine kuyo agonuko mkulpai koto yuna liya nako kario naruka noru zakadi ka ngubukata zamadi mungwe todo nina abana ngwe wanu wanyu naruka raka wanu wanyu ka zamadi mbainika te mainika kulpai te soki bumu sari ni hachi yoka abu ahima naruka mojine kuyo ka ngubana bine ahinika te tamata mabu liya Zulefu jagwenu kaa kwekoboro na zamadi yon kulpai mwen harukusuni Aki nye bine ye kasima na kanyo na zamadi yodite Kanyo na nke nye nka nye bine lasabu nyo inka te mefo Deya sabu ansu bisana nyo bine gonuko mware Norili kaa nyo gonuko bukata Deli kwe baza marugo doka minaruka lulu doka me Nyo mainka gana ya soki bumusada nka bame kulpai amfani Labari kerebon i bini narana Nyenzo otroku na kwa numo roburu ni wakti anabate. Doni fefe tila fokwe kugun kaiba za nose tamatama bo elfatanku. Heya kana nose doni wakulpa izu ufruwa bine nina na kamida ino kama na agindeye nose. Nekakwe kenfefe tile maza nose na dinditina.

yawira na siara mi rubisi bu ton ko ton ro mi wai ka radio fraternité fm so da ki na to bro me barabara ni ko ba ye yasu mi ni da baru bin ko ba mi da baru be nde be mi no siya na ko ngina be bin ku na no siyo me inye be sen ba mi run bira gya ko ka bi do ka ni ba mo sa ko da ka we siya bira mi son ko ba inye ba da ka we siya bin go bi ba ko dindi won ra yu ka nyen da no bo ka yiru en so aso go bi ba ko dindi mi ba da